0: ano enti akwan ya betwa 5 cedis no bewie no atwa 15 cedis ena ahuni die ensuo nso ya asem wa ha sei mc no social officer on pie aclaud say on pie no nya sponsor na sponsor nkrofo mum tutu nkrofo free branch no ano hunhia mp no omofam na ntifom na omunye adwuma na ese se omoye mom nhye dem na omkoye gata ketua bia no matwa ade ababa to social media so omuye adwuma hwe udu ata de car gata ya akwala wadi 2 years crampo obetimi di ne nan abatra ehwa na ye station ankasa a cars ni wi a omubepie asim asikwan nu main road no makọ ba bi omukọ no.
1: Okay.
0: Gata na sem Mr. Speaker o kwa ajita obi tuka nima nipa ni si na o kwa wanim na o chọ se fa ha ansa na wetin atwa gata ketua mu di cement verse 3 bags betin aye no e da ho more than 3 months ni e na manfo se se o mu kaaso ho wohun na ye you panyi se fewe na sori na to office na wo nko enko ye na sori na ube sponsor nko fo so omuntutu nko fo branch a ube onso me bompa ye se racial fuba dama mo fo na nim tie kom na abato na nkasa so tu so a pomfo omunfo ma omunhye se o ma dwen na mpo abapa me da se nyame nhira o
2: I glad that up me here campaign ti ankro fo me da se
1: and 43 minutes gone past 7 but you are good you mo send the bebra mo surely